0: Oluma se baby ham na me that baby ba fruit you know na where me da no na where me da no so so kakra na enti aha say
1: no
0: and a percent in the personal vibe on a kakra
1: elo su su
0: sawo ai le no bi apam wa o ni wa ya le person obi to bi etia ha aha na me da no
1: no